0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sebenarnya aku ngavi pegawai dan menaik mozul pemahaman telefon semusut teka pegawai dan papa hambusok iti pason di tambahut ngavi mai kepada zup hambusok iti hoga gata montok tadau baino iti depan ada tema dagai mata di tiko tinanan pemohonan gata Sabah inom bodo puhut gata nepo nga sizam linggit duvang pedam himosin dosa kilogram puhut gata sizam linggit duvang pedam himosin dosa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koiso 4 linggit 2 ngapod sin. Gata kapingan au na ub grade koiso 4 linggit 2 ngapod sin. Gata kapingan au na ub grade koduvo tahu linggit sizam ngapodom 6 sendo sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koduvo tahu linggit sizam ngapodom 6 sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 ngapodom vau sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koiso 4 linggit 4 ngapodom vau sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 ngapodom tahu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade koduvo tahu linggit 2 ngapodom tahu sendo sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit himosin do sa kilogram. Sikalap solinggit himosin do sa kilogram. Dadi hono tapi neko ngavi ho gagata mo tok tadaw maino ino tay mo dagay man ta diti ko tinanan pamonan gata Sabah dam hansan ano to hinasan nga vito binay kyo no ko ngo na diti ho gagata kababago ino ko humbus ko de Diyozu kapibosyan nung suvab kumatambahot de TikTok megana ko sa di Elvina Adolf mantad kampung Tunon Kolopis. Mamason ni Elvina dito na kapibusan ng suvab kumasa. Vyavi, paganakan ko om tambahot. Nga vi, katutunago ka di Elvina. Kapibusan ni Kikumadil Joyce, Irdora. Hi, kapibusan. Freddy Yingkong, Jamri Buang. Nagiiinwil, Ladim, kapibusan ng suvab. Naikot na ko sa salita. Teko, pibahasan na gaya di TikTok. Di tika kumoy, di tita kanon. Ano ta kanon na daw nga daw di tika? Ogo muna ko sa comedy ho diti. Gisa mi do hauson di bago ko. Ko kita nga video comedy ho. Dadi ba mo na yung mozor pamahavan telepon? Kinangot ako isaiti. Kapibos yan, Tabinay.
3: Kapibos yan, Malyadi.
2: Hi, kapibos yan, nagidiyo Malyaka. Ah, ingko na. Avasi, ingko na din no. Avasi ko sa watavan.
3: Anavaw mati.
2: Anavaw. Hasu? Hasu?
3: Oh, haso, umigyan po ni Navaw.
2: Tukoy. Pwede mo liya ka.
3: Tukundok.
2: Tukoy, pwede gaya. Bamay naman liya ka, isa yung kapano.
3: Sabi pag-uham, kuma po na pag-nakano.
2: Katahuanan.
3: Miaga. Sabi ako, nag-i-kumalaja din na, kapibos yan, natadaw, katahu. Kuma nag-i-diso, sabi di ungkapan ko di, kayo nang avizotiyo di. Da kapibosyan nung suabay tambahot. Kawan-kawan ko nga vi. Nga kumadilus-lus kapibosyan nung suabtara ko tahu. Ang kumadil malaka dolis. Dolis, ano ba no? Gumuna pinaho no? At tanan so no? Kumana gada sa vya vi. Tanak ko ang saan doon na ang hihidas. So, ang hihidas ko no da. Alis.
2: Ah.
3: Mm-hmm. On ngo, on home ko ita kanon kanon mo.
2: Aha.
3: Ay so nakabagada hinabahom pinasakan mo sungan mo. Di pa bago no pinasakan no on to yom tundong ihato koy.
2: Hina ba ko ni Malaka? Ay so kabaga opo. Di pinoto di
3: duvo. Ay so na di bain no.
2: Nga kakali.
3: Ito po di na pamuanda man.
2: Ah nga nung mugad ko tamo dungongon nga kakita ko nagi bagyata mo mo di ko ba di ano tundong di mega kiva padagangon ta kita ko. Nga pa yung sangid plastic.
3: To piyong apodsin na iso.
2: Audi na yan, piyong apodsin. Nga kibaba dati da, apa, akakawas at dihogo. Kani, ay, malakad. Kon kauhan, bagya magyum di.
3: pagon ni ibo.
2: Ino body nga tapon na po nga nung ko kita nga nung titiyakan nga pahizon na po ba ung kadaman na po ba kon ni Malaka.
3: Intan no titiyakan no diko do.
2: Tapot. Ado ya. Dadi iino Malaka?
3: Oo iino.
2: Ba okay ko tuhanan kyo. Dai na kono.
3: Oh mega no po.
2: Okay bye.
3: Bye.
2: Tata, i Malaka pa din nga nga doon, tundongi ka. Hansando, kiba po kyo, kinaizan na ni, kiba po ni Zudan na tundongi. Dadi ama, muna mo zuri, isa po pamahaban telepon nung kiba. Kapibusin ng suvab, kumadi ako Simon F. Boswin, mamasonzo. Kapibusin ng suvab, kumadi dato Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakon, om nagiidatin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakon. Ako nagihivan ko madidato Protasius Mukyaw, om datin Emma, om kumasa Vivita Binay, mamay-mamay ko, inay-inay, boys-boys, om manangaki ko ngavi, kapivosyan, konsikan, dodong, suwab, hansan, kutoy mo ko, balakato sima, mantadid minamangon, kadi Simon Boswin diti, sumusot, mantadi Wilba, mantad putatan, kapivosyan, ay Wilba, Aminka nagi i Joseph Potilo kapibosyan nang suwab mamason ni Joseph Potilo kumasa vivitambahot daida Saba VFM ikingan matad e gisomzet ka inka nagi i John Tati Johnny Upin i Abdul Malik Yunggun Gandarong i Saivaguti i Simon kapibosyan didaw ay Simon Denny Rona Richard kapibosyan ng suwab nagi George Gimbon Flora Kunos Richard Joseph man kuno pa di oito ang avingan kyo to aw di kanto ko si Vat na papahumbus ng videopason di zuditi Christopher J. Todis matad kampung ng Kapon Papar Maria Juhan kapibosyan ng suwab kumadi zu kutawadan to tamoy mo na po papabuzur pason mazada WhatsApp taimuan ko ti mahavan telepon tovi no kinangoto ko wisaiti kapibosyan.
4: Kapivosyan, kusawabon, kumadika, DJ.
2: Hi, Kapivosyan, Julianus.
4: Nung naka-awas. Iyoko na po, terakhir, te.
2: Iziaw na to, Vino, diti. Dadi, may, no? Yeah, isay,
4: ukapan. Sebelum, diti, Kapivosyan, kusawabon, kumadika, ulah.
2: Katawadan.
4: Nagi, kapinayan ko, lagkampong, timbang, kamamangaris, lansarang nagilagtaburan lah jadi amo ko na rito ng aran lah sa pejet sa Alcarongo jadi naungkapan ko nga yung tipasan ko lah jadi harap sunong-sunong siyat-siyat ako nung amo na po sihat kananoliuhay da rumba doktor lah ya pinkati jadi amo papanyangan salita di DJ abulin ako mekanyo sinding dit di John Gesa di telangat gumalahing ka di
2: siyo I saw di ti hozo di nuzudanda di ti hozo nga pinagay tanaw bay no
4: okay ba meririn ola ay DJ
2: ba katawadan din ako no
4: okay ba yako di pingiw ba
2: ya ba din ako no
4: okay.
2: Ah, dadi makinangot ko do hazo, kinangot ko hazo mata di Steven Masil. Oy ati.

0: Hangad ko tumoy mo, hozo matadi anas Stanislaus. Minumupos iti babazan panakan hozo, tadaw ko tahu. Do, tadaw bay no, katahunan ko madya zo, tuminampay, mempay dogo. Mantad pa di jam ko, 2 taong pod minute rong suvab. Gisom na timuti sumok na jam kavahu, 2 taong pod minute rong suvab.
1: Panakan hozo, tadaw ko tahu. Desaba VFM.

0: Suau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Tapi nak ngavi debay na diti jam kavahu tahu ngapadam 6 minit ng suvab id pagunta ko nakikot ako na timpo do tovi no montak diti kasaymban boss kadazan inam bodo ikot jam ko si Zam kongaw ko diti kasaymban boss do sina kya sumavahi di bagu diti kasaymban boss do sina dadi namot ikot timpo diho tumiyang busto ko wagam mohis lagi navo insan pa kabivos yan kumadezo kakal padati tindahan no ni timpo diti pag pakazan may pakalaja kataguvang nagi diti aboboh dati o talunalun ba ingat-ingaton sengan panaw da kulitat na pinay ingat-ingat na mo'y mo kyo kada hivay mamaguno do kagos ko mahigan nagi tumanod diti sumbu papatunod da kulita to iti no isohang ikawasa da tonudom tokaw mo'y da koy vad tokaw manta diti ko higaganan italunalun dadi namati ha mamahiso bago diazo muntok diazo kakala titidahan non tayo muntik hozo asasalak muntok diazo kyo mo'y da kongingis di kongingis dati kada do pong tatong na po vos awa habibinasi nung mingis ngingis kyo nung mintong ka di kulita sa paping nunga anuan bagyang ngingis kidom di Tomis kamay di may da aw na ko zo apusok pamusavan itindahan nun kinungat ako kakumpungan ko kadi Esther Clement Tubong.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ingkana nong orizohozo, joget mantadi Joseph isip jamul, joget lumamay pihua-uha, om nagi hozo, medley, tinanda dagay yuray, mantadi Rita, Frederica, om nagi di Filipa Majelis, itu nong orizohozo, tibirikang ovi mahansan, nong hii seginavo diazuk ya, nakong orizohozo di asa salok, kamay di, habi nong orizohozo kumak diazuk, masa dati menguzad tinan, di timpo diti, atu mazanzo do, kagumuan di sudah maso dati min kondo-kondo padati koni tu awasi ako zuwatawan di timpu ditih kang ngabe ditih tambahut dato ko da papoy ho tadi matok diho anangan zuwada papahambus kuma dia zu ti kapoyhan ko kumadi ko zuwatawan matok tadaw bay no ino tayo madagay manta diti Kopisan Meteorology Malaysia ino bodo dongo suwab na po nga umasam id pipiyo kinay zunon minso sadop. Ika nagi umasam yang pay tong stopod it pipio kinezonon habi na kozah kinezonon po nang it sakit dong sedap mo ika nagi umasam yang pay tong stopod it pipio kinezonon po nagi gantab hinasuta si bon na pumutak tadaw bayan nga duvang padam tahu darja Celsius gantab hinasuta kavas na po nga tahu nga padam apat darja Celsius dan yan natunay ko nga vi kozu watavan mutak tadaw bayan no ina tayo madagay man taditi Kopisan Meteorology Malaysia ina hansan do mingat-ingat tumay magkati pinay sunong patu do vasila ti ko zuvatawan do panong did antok do min suv do nga suvab nga sumonu nuvatik mundahil wago ti ko zuvatawan nung kaykot did itimpo do min sasadap sumonu do nga suvab ahasu tak daw kaykot do min sasadap umasam wago kiwago tong stopod wago ina di dadi mingat-ingat tumay mo kaya tibinay hobi na kaza kumadiyo zo isong ingizon itisan do bavang pintong itong tanak nga vi pintong itong tanak to nini nung agazo vag do bavang nga kada may suvoy ziyo do may day tisan do bavang to kahigaganan kaza ito binay dadi hazo tovi na paguhin na mitong gizad toko hazo di Raja Alom iti insan ta daw kiva po nimbano ka ano dati si Simba nga iniina isang hazo doko yado diti kumazon diti hazo kani dadi hapas iti may pay ko di DJ Connie montok ko sa imanit boss do sina dadi kada ko tong gizad kiyo tihambus na po may pay dagay dahil da Sabah VFM makinungaw nga video hozo ako na po ka ida tinaw da kanazan nga itinaw da sina om tinaw da suvay po nogi dadi siyo nung kiva boss nahasaan ko dati nakahambus aw dati avasi po ampus ko da may pay dia zumantad pa di jam ko onom da nga suvay dubay no misamot ako vago da ida timpo da ako da on air da minggu tiso kaya tabi na dadi dan aku pangkafir nama Tom Tabi Pibabasan Mata Dago Elis Marius. Bye bye.
3: Nombo nabay tahong diti dandi daw jam ko podcam jam ko pio na diti.
4: Oh bo kapa di ko niya bonu dito deminda da jam ko pod da diti nung noyhan ko da mega diti hinay mogot na kita mamaguno zodok lita sundi dati.
5: Siyaw, siyaw.
6: Hey, siyaw na diyo, Zo. Ahad ko nang minindad.
3: Isiyaw di tiyahong. Diyam ko si Sam taho nga pagminit pa si kayo minandad diyaw na iti.
4: Oo, bo. Isiyaw na giminabos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung nuihan na gaya do, sunod ko. Mugot na gina mamaguno si kayo kulita sundi.
6: Kada ko hodong, bo. Mabobohodo kulita, itindahan nun diti, no?
3: Miyaga ko... Kaya hada obo na pa'y talunalo ni Timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magya mamanaw.
6: Kaya ko no, agamu ko sa kinoma ako de damin. Mamanaw, zonada ka anto. Liminuwa vagutizan. Mo'y di vaguid pagagawasan. Kapungodi?
4: Ano vagu? Agamu na ko sa pangimbahasa no. Bah, ano vaguin na doon no? Ano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi... Mo siti tuhukon na bagya.

0: pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Kapiyo, tapi babal buli puno into ra kinabalo ruli-ruli angin duol ra inan ang mental suku ang ibit ra apilatan ang patayan. Ramalis ya, babal buli abuli alapon ra tindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok ang karaja am intok lunasuangan. Akaw ondo nakatum ra kapahanan buli rayo sambala ra inan ang wasa kapuam polis.
2: Ami baga jam ka tulu dengo param talungan menita ra London pengpanangan ratu yak pono intok muyu nang kidingo ramon ra sabab BFM ra London itu kondo kali rangarangan taka raino ya kamuli angkiralan intora intok pang kerajaan kapuam atu yak kuno intor muyun pahak bekaka intora kadaiki muli rapahun intora pahun ki minsaloh moe hoyum ra kuno kuliamos lansanakai ra rayus akau kuno asisindangan ramon ra sabab BFM kidingo ra rimbai onse ya kula-kula kain tutunan bahaga-bahaga ka napra jam ka tulu limang opor sa nga minit kas kutim puno azan isya lalibog na kota kinabalu amin tokun ondo na hondo malibos na bahu bahaga-bahaga ka kung nasasaryo hinatangan rimbay pahilion na hinatangan rimbay pahilion pasalulan ratu kinuara ka talu raminggu bahaga-bahaga ka jam kabalu ralondom maduo rimbay pahilion ku ralondom itu yuhino rimbay joget na jadi rimbay joget ra undian yung hino rimbay angalang limbuk nu joget itu bahagia-bahagia rimbay sumina lintung pahilino random itu rimbay bi rimbay joget magila lampoy rimbay rikal sombos ini bahagia-bahagia undian bi jadi undian nabli kono itarin mo yun ra Facebook TikTok likono WhatsApp ra kusung ronda siam apa siam kusung tuluk balu tuluk balu rajam ka balu rah londom itu bahaga-bahaga ka meresakan kiri ngoran rimbai itu rimbai tori Daniel Ison Angkorom dan rimbai nu ninggalanan ra inda resno rimbai neklari intori Helda Robert moyong kejujuran.
3: Hai, awi Daniel Angkorom kan saya ang kini ngora sabah VFM kasuluan rahumurut pasindangan taka onsoy.

katutut kaki. Aun asal pat muyun ang umbolora ulundra media sosial. Ang umbolora ulundra media sosial tu, abulang iwit rasa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimbi na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosial, pero pagkano rahu onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Itaw, interang mong bulis sa'yo.

Pabisarangan na totoong tabneko, kapisarangan makinong kawagulitit ka sa limbahan. Baros dustin, alam saan na't ang usunong takoda, ang lidas sa tinan, hinang ko daw pa dat itimpuditi. Ang posti ko rin kayo dit masa dat makinongaw, ako na po kamaya dat RTM Click, maya dat iti live TikTok. Posti ko dat ang gigi na, Johnry Gerald. Oh, Sabrina, ngaran ko Sabrina kadaw. Hi Sabrina. Ami Nilo Angon, kapisarangan totoo ni Jeff Law kadaw iti. Ami Ryan Kopsan. Hello di Jeff Law ka. Hello lagi. Kumadia Ryan Posigo. Isan pa ako kapisarangan totoo ang Marika Dance. Saran hinong ako na pa itim puliti. Kada yeah, lihway, like ditit kaslimahan brustusun. Iti live TikTok sa Babi FM kya siya nagi follow nung ako po naka-follow. Kami Ebra Angels kakantala. Hello, kapisalangan tutuwa ni Jeff Loka. Hello nagi kami Aji, kapisalangan tutuwa ni Jeka inka nagi dia Ponsiko. Amitin po niti po, pero ako rin kayo sining po malihis sa ginawa. Nga po si ko, no, kumali kayo dit. At atad, makinangod ka sa limahan ni Tikya. No, da sining Ryan, nung harad pengulo na bay na nga, po niyan ko eh. Amit, panin po na, nito sining dot kapagulo. Nga pagulo ba, kaya nga pati?

Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dot ko para misa tulang katurun di kita na po nga susuyan to pansel mga papeng kawas kapuribanan parethal magigyan sem pembangunan. Semua taon ko talun ha para turu 2026 liti tada populasi sem pembangunan kataguang pagumbalan ang kasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, katarunungan sukadwago, lalabino mangingkurig kahagatang ekonomi, ang kakangahan timpun terkat, ang nagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogid adang, montok sukadwago timpuriti, ang timpo terkat.

0: Robiton ko po, isa pamalahawan. Hello?
1: Hello?
0: Opisa na nga.
1: Siya nang tatuang.
0: Isa ka tidi.
1: Sintam, kapagulo pa miya, adigi.
0: Hmm, pasikaw.
1: Tampulan, pasikaw ay tampulan. May Abdul Malik, Kaliun. Yagang, hili kay Madang. Piros, Lucideo, i Maliagong, i saya yang di hilang kuat di tempat ini. Mahu na pod ham bisam na jet, ham na lahat na nga digi. Pusikaw.
0: Ba, pusikaw na, hila ka ba? Mungkin aku udah sedih. Iti sedih mantan di beri inti yang manok singgugulian.

Masa pun biar sampai di kayu, maya diti tambah bayan pelembus pasen. I bands, kapasalangan tu tuang kemadia DJ, kapasalangan lagi kemadia media band sponsor ko tu Mekidangau, I Dominic Sandangau. Nakuromati live TikTok tu misakot-sakot kadao. Ano kami yun uda misakot-sakot Dominic? Kami putut-putut kami yun no. Abi Nesta Linus, Esther Rosamhiti, kakadayan kadingaw di Jeff Law kadao. Oh, nam usulang nuno nung aw na rubasam pagalit harait kapelan da kangayong ay tawan di no popila busan popin tanuan da tulun id WhatsApp da tara tang stalagad ka nga kasasay matuk ya kanso da to komentar da id kangayong tawan di aw usulang awalan sadat usulang dat ka papanahay da anu da pakaraja. Abi Peter Gabriel, shalom di Jeff Law. Kami serangan tuang terawak ketelu Sabah BFM bersusun kemadia amain saran tambalut maki kena Sabah BFM oselang kepia ketelu adan di Jeff Law ketelu adan lagi. Abi Dominic Sandungan nakura mi putut-putut bagi adi je kadu dua hiti aku penang giak kalau

Nga po si Kuya Dominic to magatlog at makinang ang kasalimbahan baras na suniti po si Kuya at Ogikina. Kapisa lang ang tatu ni Jed Daso, ni Jeff Lo, Nuno Kabar, kamusta lang ako di Johnny Ponsico, alansan alidas ko dari ma di Jay, bayna ka i makiyon sinding di Jay ka, iya, makiyon yung rara sinding di Rafi Alpino sa mi Susiana Luciman, sa pipus kita ka daw, madahay la karuhang kinang ha, am nagi kumatiyan saran kambalutan, magkino sa Babi FM Barastusun. Bayahan tagu mo di Jeff Lo ang tabid biyabasan. Mantadahay mi karuhang Johnny Upino mi Lirni Erina John. Pasiko Johnny. Tumayan ko pa po ni Sining Diti. Iti Sining Manta di Sitim Bandaran Minihan ako.

0: Hello?
1: Hello?
0: Ya, kabisa lang ang tutuwang.
1: Kabisa lang ang tutuwang, nagkumadya.
0: Isa ka tiri.
1: Oh, hey, tita kita tayo sa Basilitam.
0: Oh, baba, may na pala mo sa napasan mo.
1: Ikali, dua pa tao na saraw. Ikali yun, si Abdul Malik. Makiano kong sinding kedig eh.
0: Sinding nuno da.
1: Sinding dit. Kalibubog ka di.
0: Ano kagya?
1: Si kalibubog ka.
0: Kalibubog? Isa yung sumiling na.
1: Sa galib di. Kalihuan ko si nimbing di. Kalibubog di.
0: Kalibubog?
1: No.
0: Ako di katutun. Anong hara kalibubog?
1: Aray kalibubog.
0: Mbap. Pengkura pa nga po si Kokyo, nung hara nga, kuniin na ba?
1: Baba. Okay.
0: Abi Nilsson Kawago, magkiyo niyo kung dada sining di Gustin Agoy, Sinsing Amas, Ponsiko DJ ka daw. Ponsiko nagi, abi, asa pa Kawago, Marta, ay Marta. Lia, Marta ginun ka daw. Abi Benz, ba palan-palan kaya DJ, lumabos pa ka daw. Pansiko Benz. Kabisarangan dat mudap kumadia Benz. Alang da tadap kaya. Ba amiti sining dat tumayan ko lagi paponi.

Harap po timpo magyan pa ito ko palang buspasan. Bila ko pala at mamasan, maya dot WhatsApp, maya live FB, maya dot live TikTok. Awi Halima Dasim. Ala DJ Seliwan ako po. Yaha DJ siyada po ko na. Oh yan ho, yan ako bagya, kadoy gya. Pusi ko na Halima to, bilang ang balut ho. Alasan na, alam ko tarap kya? O sanang tinipi. Awi Lautay, hi DJ Flo. Ilan ko nagi harap ulat live on TikTok. Kod on air. Suara kau sekarang lebih mesra kada. Oh iya, giata alau tai ponsi kau ta nga ingka kau nak sari dari ma suau. Kau dia lah. Abi Yami DJ manda ponia itabaya boy harnad pengulud kia kada. Maria Johan, iya, mikadut-kadut ka kaya LP2 di Susiana. Resiling di tinuk ya. Sepi po sepi, ano ka? Sepi po sepas kita. Ano kaya sining no di Paulinus? Nangadati asiwatan po po ni. Dev, DJ Flo, alai dah kunut aw nak rubah kadau. Aduh, iya, lalai dah kia. Iya, lalai dah kunut giat aw kumina raja. Raka sari dua tulan kun. Aw nak kakak raja. Bah, bagi dua tahun sining di titu, bayan kunut gipu poniti sining. Di sini mantan di Arnold Wenceslinus. Bye-bye simpangan.

0: kanaw ila takaw nuno kamayan na ditit patad baras malayo hak cipta. Iti na po hak cipta teka nung idbars da takaw kasanganuan wansoy nga mirag kamayan dat iso kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok iso timpo di pointantu kuma dit minamansoy teka it minamudali ikhantalon manamong kapamagunan dit wansoy diolo. Paningaligan kasanganuan wansoy id Malaysia na po nga tumanod dat akta hak cipta 1908.
1: Om Nama Pustana Dici Sabah Bayan Pelombus Pasen Kya Pusiko Di Kredit Minampai Da Dapat Kada WhatsApp SMS akun ke SMS Live Facebook Live TikTok nga mila ko po dapat papatadat pasan naman kuy pulamusta pasan ni kayo dikya posigo ni kayo.

kahagakan taprimanan. Ano it kapagawit at ahagak taprimanan na pa ngang alunggoy taprimanan dit manilambos, aluhay am awkawhat, abintagad am awkawbud mampayat ikapragata manikitaraw. Am kawayawayan na paditi nga atilambos sa kurikurid 2 minggo. Tarwal na paditi nga aprimanan da isay na pa aw manutun taon krusay te katandu am nagitinaro. Kantakan ahagak taprimanan diti milanagig karikat gisam dat pipirawulan tay kataon. Tanda-tanda kahagakan taprimanan. Alunggoy taprimanan itimpu dit tanaro, aw kapud mampayat ikapragata manikita daw am kapragatan suway dit magawit katamanan, aruhayd arulaga, kapriman dat kasala, kapriman dat aw haro nununo guna, kakasahon tadap adalaan kasuab tapasik tay katadap dit adalaan. Am samanu kapriman nagid may kiras, aw kataron am abintagad, aw sangkuro apang umusaraw, simptom fisiologi meagal ka ay galotulo, arwal tinan am aw sangkuran makan, ay sa tapadapadan, aluhay am aruhay kumanggaw, tay ka abinrasi. Lamus-lamusan dat may suko dit kay lelo nung kapriman kad ahkahagakan taprimanan dit adalaan.

0: Kembali ke kanan membangunan tumau pegensok di mengguli-guli. Mila papain sawat dot kolesterol, am negit terwal tundu-undu. Tumau pegensok di mengguli-guli minan guna o, pasiti man patamo am alanan tumau pegensok di tuagu sekira. Tumau pegensok nekondali watik to buhog-buhog. Tumau pegensok nekalitok, tumau pegensok araat at kesingudan. Agumulisun masah pelasuan, watik data kanan di ansakan adalah kebuhog am awasanang kakitanan. Am ka kanan ta kanan di ansakan ngau angot tu sabab dat mumu ta kanan di hara hirit tumau pegensok. Kapangakanan olidas, tanggungan tensana.
1: Hara tapadam pigi kira hapadam 3 minit ar kata jam ko hapadam 2 da tanga tuang tempo ka pesan ko miang pai kayo posi ko tu mina kira ngau mina ngabal tu ha it au na tambah yo sining pakionian kala ka kuai kala ka tegad manin da ka gusto wab miang pai ta ko miang pai ko ka guri ka tara ko lima dit ar kat ang sarang ta ko da tilambusan makira ngau sining dusun gisam jam ko sa miso abdi hina ko pa kapisalangan da to tuang kapisalangan da bodap miso lawati ka goodbye. Iti sering di George Lian Tamalut Kehilad Sadoa.

0: Kuno poyo akau rayus aktif ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja kerajaan upahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio kuno kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohino ang isangkul intora intok minamulira kerita sumuku raupis ang isangkul muera kantin mako ika arang ang kuliah mos Rafael amikapyo buk nu upis mo yun. Maya rarahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tanah WHO 105 ngopor sumuku ratalung ngatus nga minit activity physical rasa minggu konapa kuling ra risiko penyakit raika ambal activity nu kapiahan nu inan.
1: Kapio, tapi babal, buli, puno into rakinabalo ruli-ruli angin duol rainan ang mental, suku ang ibitra apilatan ang patayan. Ramalis ya, babaal buli, abuli alapon, ratindakan, raliwin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan, intok ang karaja am intok lunaswangan. Akaw ondo nakatumra kapahanan, buli, rayo sambala rainan ang wasa kapuam polis.

0: Pakinangawno do ko sa himbahan, boss kanasan. Isan katalabon, papar om tuaran, sisam nga padam duvo titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandik om pitas, sisam nga padam bahu titik sisam FM. Doit nang bakuno po, kinungo izikoy, doit Saba VFM, naikot binasik.
1: Sundong batura tang kagaw ko, day damin. Day gulita. Day kopisan. Day nombo ko na po, karahivay. Makinongaw tamoy mo ko sa himbahan, boss kadazan. Iko his kozo, nay katpinasi. Aswaw tamoy mo.
2: Kapirasyan dia sa sagabi. Ahansan, osa optomoy mo. Isoy Catherine Jikinon, kano mo

0: mo ito mo?
1: Hauzo moy.
0: Moy keke?
1: Hauzo mo gad.
0: Makinang o radio?
1: Oh, ino no kanangan ko. Makinang o zo da radio ko sa imban bos kada zan dinoy kot finasi.
0: Ha? Ano kanu?
1: Makinang o zo da radio ko sa imban bos kada zan.
0: Is, ino pa ma. Tumoy mo zara makinang o ko sa imban to kuliti. Iisa na rin pumagunan. Noy kot finasi. Ba, pakinang o na.
1: Ito no kanangan ko. Opus zodiaw.
0: Kasahimbaan boss kada zandoy sa Sabah VFM. Dikita daw, mantay jam ka patungo po at minute min sa subab. Gisom jam ko si zandong sa subab. Naikot vinasi.

0: Apoy, kung lagi mambasa ni no?
1: Koy ho, kung lagi ko ni, anang anto ko mambasa?
0: Isyaw diti, nanwanan na ni. Bahin na diti, timpu ay ti. Sabi-abi kapayhan, ipompotuntu na to ko. Todo, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa yung susuway nga kiva, abal nga kakal pa yung bago.
1: Aw ko o himoni no, mambasa nga kiva nagikavos yan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kay ho ka nagikoni nung nindaman mintong the screen, may gadyaw rin no. Paghuhuy, aw mamaguno sa min mato, nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na bos ka diti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga, kaguguhi kumantad po kikitanan buk.
1: Isyaw diti! Ano buk minahin no? Pabasaw zo pa hide.

0: Gahong, di ka babago bo? Minanalifo na beng dago. Kiva ka kakabahingkangan. Loko tigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung, Gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako kongaw di abaldi. O gumu ko pa ni puan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi, Gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka, kabinos ina beng?
0: Mukyano siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di, Ahong, kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mukyano kupayahan to sasandi. Manipuin, no?
0: Daddy, paing ko di?
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovikang ko to aw ko ondo minumbul account ko.
1: Avasi na yung nagahong. Suvay ta daw, sangyan ko tayo mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM. Teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasuda bahay na diti. Nakahantay ko kakado va usin mitunoy. Nakautang ko do card credit no. Kiva na antakantay case ikut no. Hih, mogun samang na po.

0: day, asa do pinanaw ta ko diti last.
1: Nakaikat ako na diti, daiti ta ko na sandakan.
0: Bah, kanaw makinangaw diti kasemban boss kadazan. Ano gya frequency do diti?
1: Sandakan na po nga si Zam nga pa naman titik isa FM.
0: Oh, miaga na gidet buluran ng Bukit Garam kaniyo.

Sabihin ko nga pili, may no jam ko na mapadamtaho minute daw nga suvabid pagunta ko. Nango dezo hozo na kapaghuli tino di da mantadi. Janet Onkino Olua Ginavo, ngozo za pabiyo Vincent Modulis, kiva suvay ko pusano di Junior Jimmy. Hansan tada bay na kapanak na kapasyan, kapanak na ano iti, kapanguhan na ano na po, ababasan ito guvangon. Sundong tamay mo kiva ka bahingkangan, tapi na nga tamay mo kano mo na guvang. Tu habi paghuhuman ng katahuad kumada minamangon, minanak na ko na kasibatan din na ikat binasi. Daid na mo akong pangawid, timpo diti, timusan ko, paghuhi na ongaw, abalay pagunay jam ko, nam tong podminit. Mahis dia zu. Este David Izia Poponsiko, Roddy James Pisol pasan ku diau. Izia ko ginavan di Vera Albert. Kino toko.

Tapi naik ko ngabi kibariti duvo ko paihan suang hamin kapaguna po nga namit man tadi Harold Moody do man tadi kampung dung kahang Pinampang. Papaiho dam ni dupogun i Stephanie Yong toy inis di jam ko si Zam dong suvab di kunyab tanaw ko tahu ko bahu buhan iti ko tu dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantando do kaya daniti manudi papaiho paganakan Moody om paganakan Tiasing day nambono po ngabi na sangingizon om santab tapinay kinovangan om walis ngabi day sadu teko itsamok. Hosokon natinan di tongotiagak Stephanie Yong toy idis do tadaw suvab koopod buhan di tikotu tadaw kohimo id kabangan pudu kampung dungkahang Pinampang. Napong dino vitan pahay na tinan di tongotiagak in panamasangan Sancti Michael Pinampang do jam koopod do dong suvab. Suguto kuwagu kapayhan suang hamin kapaguhuna po diti nga namin tagay mantadi Harold Moody na mantadid kampung dung kahang Pinampang. Papayho na minidupagun i Stephanie Yong toy inis di jam ko si Zam ng suvab di konyam tanaw ko tahu ko bahu buhan diti ko tu in hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantando na kaya naniti manuni na papayho paganakan Moody om paganakan Tiasing dahil namunopo do paingizon om santob tapinay walis om kinovangan naging ngabi dahil sadu teko insamok. Hosokon natinan di tongatiagak Stephanie Yong toy inis na tanaw suvab koopod buhan tikotu tanaw kohimo in kabangan pudu kampung dungkahang Pinampang nga pagunino ovitan pahay natinan di tongatiagak na dahil in panamasangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do nung suvab. Kapayhan suang hamin sumusut na paniti nga namit na gay mantadi Henry Gillis Saidi do mantadi kampung Batu Tahungopod Kimanis. Papayhan na minidupagun Iliani Salapan di jam kaapat-apat kapadam apat minit misasadap di kodiyam tanaw ko tahu ko bahu buhan di tikotu in hamin pangusapan papar. Mantando na kaya daniti manu di na papayho sinakagon salapan toy galapan doy kampung kokol manggatal om santab tapinay kinovangan om walis naging ngabi do insadu toy ko insamok. Tuwasako na tinan di tongotiagak laini salapan do tadaw suvab tadaw kohoy mo koopod buhan iti kotu do id kahamangan kampung kokol manggatal do jam kapadam nuvo tahungopod minit do tahib tanga daw. Suguto kubago kapayhan suang hamin do kumanuvo na paditi nga namit mantadi Henry Gillis Saidi do mantadid kampung Batu Tahungopod Kimanis. Papayho dam ni dupo guni laini salapan di jam kaapat-apat kapadam apat minit minsasadop di konyab tanaw ko tahu ko bahu buhan niti ko tu id hamin pangusapan papar. Mantando do kaya daniti manu papayho sinakagon salapan doy galapan do dahil id kampung kokol manggatal om santap tapinay walis om kinovangan naging abi dahil sa du, tayo in samok. Tuwas ako natinan di tongatiagak laini salapan, tayo galapan, do tadaw suvab, tadaw ko himo, ko opodbuhan iti ko tu, in kabangan kampung kokol manggatal, do jam ko padam duvo tahung opod minit, tahib tangadaw. Ingkakan iti duvo kapayhan, do suang hamin.

Tapi naik ko nga vi paston ko iadan kuma paganakan iti inok to guvang na timpu ko iadan siyo no manta dagay. Dait ko sa iman, boss kadasan.

Aysa no suvide sa Bavi FM na po to pinay ko nga video by no jam ko tu himo minute dong subabid po kunta ko because yan ko suvam amin ako zodi katatanod mo kinangaw na ko sa himan mo skadazan may kapinasi aswaw tamay mo kapi po siyan ko na dong suvam to pinay mazat na tiktok di tiri ang apulokis ko sa nga vi na manang ki boss dago nga isya zone na pa di papaswat na ano i boss-bossan kaniya masa do WhatsApp nga kiva nagi so Helen Yong, Marius Marudim, Richard Binginos, Joseph Patilu, Florita Kinajil, i om nagi i tapinay isaiti mantado oh Joseph Colombo do masa do TikTok diti tapinay om i Wilber mantad putatan. So vai pa di bago masa do Facebook kada san Sabah VFM te Sabah V Good. Masa makinangaw na ako sa Iman Boss Kadazan, masa na RTM, click nagi. Dahil nombo ako na po yung timpo niti, nakainom ka na. O no dati, akanan inuman na ako sumab niti. Tapinay ko nga vi, nako timpo na pinapanaw o Budi Diesel, di kayo sa ubuhan ko tu, taon niti, moy na kano di isang anupan sa kazan diesel, ikosudong, na mamiuman diesel ki subsidi. Yan pa'y gatang 2 lingit opod sin sa liter. Montok mintong ni kokoton kosudong. Aplikisin pamunan kuota montok kulita pickup om jeep diesel tay kapayhan pa'y gunop kamasa humazag id budi madani.gov.my. Jadi kiba na kulita pickup no tay ko jeep diesel imo maguna tumaw diesel kamasa daw humazag budimadadi.gov.my tantu kiva bah patiamusan ku kapamahisan niyampay mungkin ako na hazo Harry Dianti Betsy Michael mandat sisimbah.

nga ko id kapasizan ko kadi January si Paji. Bunga ko painso ni id datad ginabo ko ka. Naikot gininga pong kadanan o ito. Hindi ka nito pinay. Bunga painso ni id datad ginabo ko. Kapipos yan ako subab. Manta di Tony Majigo. Nogungan do Duvanson. Papasindak papaguna tadao zu. Do tadao bay no. Tanto kiba mindok sindak ko ngoda hozaw diti. Teka manutanod movie suvi munong kinangat ako.

Om tabla ko nga vidim buriti poponi popongo zo da hozo no poto mo do ka babagu do kadazan i na tay mo na ko ni na hay baiti na ko intutu na kumadi diazu nga pomono pomoganap na po di timpu da babazan ni opiongo ngo tikit da ka apat jam ko tutong po minit gisam jam ko ba tong po minit o hit bagui hozo di na ko ni na ko intutu na kumadi diazu pain ko po katawadan de binay de no mo ko na po timpu di ti Om pagoda koniku hozo ngawi diti ingko dati ko zuvan tavan do tadau bai no vaho kosizam buhan diti ko tu tadau ka apat kano po do bogizan ko pisan miti rheology Malaysia dongo sebab do penga umasam nagi tinggal dari pipi kini zonan minso sodap nga ingka nagi Om dong sedap nga ingka nagi dai pipio kinai zona no po. Dadi mentok di Kota Gubang de au mia gadi ho bah. Hei nak kamu senda pipio kinai zona no po kon kosa via bi kinai zona Kota Gubang diti umasam. Dia kan aku sedi kos sedap umasam dai kinai zona pandang in papar pandang ti keke putatan kota kinabalu pinampang au umasam aminka nagi semua no ingka umasam pandang dai ho au pandang dai tin papar momomois no pengko po ko zumanta ban diti tapi dai ingko no po kansan au kapana ko mahingkangan no ababasan to ko datarau bahay no Yang pai gonta binasu da takabas da kosada tahung pedam 4 darjah Celsius tasibo dubang pedam tahu darjah Celsius Kapasa ko mintong kapaihan di hobi penggonop Kokomoy da kosuban tabaniti in website Hopisan Meteorology Malaysia Bah, tapi dahin ko ngabi Da bayin da diti Ponizo kupaniti hazo Mata di Steven Bitor hangadon niyaw Solidia Sunggiong Pason di ina Om Papakaso Maria Kadao Sigman Bos Kadazan Dekat Minasi Aswal Temoy Mo

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Demain o jam kotu 45 menit nomor sebabi bangun toko. Kong udah hazal tu ni zaniti gak kau pengin sakai dah kalabau kan ni. Okon gak kau pengin sakai dah kuda. Isa kepemahisan kina apa lagi. Itim po na maso mo kinangaw diti ababasante ko hozo kadazan inatay mo na ngabi naman tan na RPM. Kapi po siyan Joseph Patilu yung gun gandaro ngami Simon Justin Ellen Yong Marius Marudim Mazado WhatsApp Sabah VFM. Kiba ko paihan iti no nabasa ko ng TikTok katodan ko paihan umas uminasam na iti tawaw di may no nga natingkod na di no mamay no ka ayun ako mazon na aw ay sa mo no voko na pakinesa na na umasam yagan ako sa di ko paihan pantad ko pisan meteorology ina ko mas di ba tabi na ikong abi kiba natin di mandad no kapayhan hogo na gata. Kahamus ko dati no, jam ka bahu na ngasubab, may napintaon na ko na di. Piyo ho, go na gata no, tanaw bay no. Kinoto ko hazaw di Bolis Jomilo, nasakan ko. Suto na hazaw di Jania Totong Piuhudan. Kupusan ko isyaw ka di Edward Kubot kapag huditi kinoto ko.